0: ya yo ho
1: Ahoi si di
0: nui di ya moi
1: piang tong
0: Dao lai
1: ngay tia quay yam ti ya yo ho Ahoi lo bè đau băng ya cao cao cao
0: dùi
1: Da ban ni bụt tê yam ti ya yo hui
0: ya yo ho
1: Aho ei ku dong dong liu ya ku dong dong Zan yong bao tiang zan dan zong ya yu
0: hui Aho
1: ei kiu li te da ya tan chao chi Zan lam te da kien nyan thong ya yu
0: hui
1: Aho ei te tan tan teng ya wai chai ve Vì thế tạm nhọn khoai minh yong nhà yô hủy
0: Khoai minh yong nhà yô hồ
1: Tha hô ế đáng biển tú xa ya Tham chú ya tha Ye can tạng hô siêu hong hong ya yô hủy Tha hô ế đáng biển tú xa ya Tham chú ý tha Ye can tang hu siu hong hong ya yo ho Aho ve chan yong bao tiang ya chao chang zui
0: Chao chang zui
1: Da ban ni bu tit yang peng ya yo hui
0: ya yo ho